0: tamayos ang kabuhay. Tayo kapatud na iyo.
1: Siya ano ito tibite? Nyao, gelo. Pugo maneh na mo do?
0: Nyao.
1: Eh, ito kabe. Muna na iyo. Muna ito karasa.